0: tabakane nang Mbah Dodong iki mau, Rok. Tos tak cekak ngisor Bali, Rok.
1: Ha ha ha ha!